mga bungang-bung mga bumbungan tabay tuwa taka nubay ipakatugi mga atabay mungang na bumbung mungang-bung ay katumba kuve na ka sen kan truga no garen ku o kai un sa do ku ba wa no na no to na si le ve so pa da ra pa brin ta ran se ga na kan da ra na ku ka ta pa o pa ga re ku ka pa na ng pa li sa ng ku to tro na gi gi ri re ai na ki manau ta praya mang ko gat apu pa